Gano wis ngomong wis. Rule prauto iki liwat. Sing durung kenal-kenal lo. Yo iki kami tuwa Sarkawi. Sing jahate pitulikur menungsoi. Katile Sarkawi liwat ono sing cemu.